wae. Atos tumben palungga cokore dewa kadhe asapun iki. Iyan dumun nang jak dios harus sepro mangken palungga cokore dewa rumah sejah ring sejeroning pikayun iyan wal iyan inargama yang titia durung mesiat palungga cokore dewa sampun kasar puniki harus teme mangken palungga cokore dewa kadhe asapun iko. Nang becek-becek angkayone. Sampun nang tawut nang kayone kendang.

sampun kadiangan palunggo cokori dewo mirang ngatur kadipun imade kados kemeng anggan palunggo cokori dewo reng pikayo naratu dagung.